Nduma jamaka ndoko kongonga mambunja ngomi awa. Mbaluma nakena nabenda nakumjaga. Mana kumjaga kumana kana kukoboko kumuyo pinda dinga nanchi kumpata mesa.